0: Right, point my take on your radio. Think about summarizing the conduction line, but Muse, yeah, can Muse.
1: Atina me biru kito tieni twara twara igene na mo weho kwan te biru pashu te kunyi te kuoyi kere nyom un pien mono nuwa kunyi kere pu entre na me o wor chente ni wor chukuli charna hadiang te kar cheno ko pere dong wor chukul mana tina racha da kwanyo gen na koi kom entre en na ko ho biru pere ko bi pe ami so kwan dong ando ye me ngo me biru pashu unyo me nyom onyo me kwanya kere tichi pashu modong nui twara twara Entu masha me du ruwe ko chene cha endu wirche na hatu wan pere du kere dum tura kan nuo adong wanu tino da chukul ungeni ena wanu da ko ungeni chente a jo ruwe ni en chena kono kan ni pashu kono timi ginoro tiu nyalo ke nang kari ko mara war da pe pod ba entu tia chwe yele me chwe le school atpe lumu nyoni pe ma nyara ha Eto te yele komi chakwe ne tuni sini angwe no nyura de mi duwo do sini 6 ha e ka te mi chenne yi te ruenye ko kere chente ne ko manu ko ni gulu tai do gola ni iwe ko kwana do di chegi tie ko ba e do di ti we ko kwana ko kun duongo ruenye jami pa ba ti ho ko tuara tuara ka pe mi lo kwan peri mi do ngo bal jami ko mi ka di mi tunyo mi duok pa te ko ne andung atingo tang maru we ko moy kireme nyom onyo i duogi bini nyome re dong pa chu konya nyale pojo yegi noro mewe ko mi do yini nyomo ko pojo ta mani wor ko ha ko gamchi chawa tiyo go don
0: ga ha bo medu chawa do we ni go chi mi yekan mi ange ko mi do medu tammi gina me jono don wani ko be yekan nyu gino ken ko mi to penyo kan de ke first cola meti line do kati ati kan hello yes
2: pojo
0: pojo me gida
2: man do kan ta rugali
0: yes
2: Gina medico pa jaja ono tika aki che kaman.
1: Mary.
2: Ti monu kena me. Ding peko me wat bino wako chua roko. Te wote. Kata wako tindu dong pa ju. Wotu. Eto pun kese tere kumu tini ni pe kwan da kumu tini chumu tini ikwan nengo. Gima ito wame yo dak mora bi chamu gini kun tira ngine te jibo nima tine. Ado ambe kwa yo tini kari to tu woro ko. Pe weko pa tuta jibo tini. Min ma kwan. Din kwan ko da nyimi kwai ni tani ko ka turni we kwan ko di bari ya nyi e guma ber gire ni ra ka ni pe pa ko ga jo ro ne gi ko din be din na ka ka bere ko mun na gun wa na wo be ni wun ina wo ma ne kai ngai la re tu ko be ko pe kwan di bari den na ana po ju
1: po ma tek jo
0: kana right po ma tek chimu kana wi re mo kana ni radio

0: 2018. Hello?
1: Hello?
0: Yes.
1: Wewe mtaji hii ya kan karibureta.
0: Wewe mgeni.
1: Mwanasalamu anagoreke. Anga tayo kota jada hii na mtaji. Kopi kumkwan pere teka karo. Bame shell kit ni wana zan kan. Wando dog kieni kopi kumkwan. Do ana kwa yo kit ni. Kiko kiario akwa kopi kumkwan. Wan na meri yer kion me kor me mi yo. Ni atido school kion ni na mare. Ami okay you blaming at in at in your problem gonna be no na do ni na mare. E pe de mi atido do ni na pat da kun. Adam men mo ba ni ne fiera bi. Na meri yer kion. Ada do go boto tino. Ni na tin na mi ko ni ni na do anwa do kwa kar na chwala na chukulo sal ne na wor tin gi no chen cha premier ta no no. Ada po yo ye kan me ko ni ka yin te me to kwan twer do yin ko chon na me poto ba le chen. Yen tuti ston mi oba na nyande di na ti o ti en uji du ta ni kwan do ko. Ado ame na kwa ke ne ira ke ra wo du ju ma ra du yin ke na nya o. Ko bi ko ni gedu gedu pe bi lu gi yin ka kwan di mo alo yu gedu di mi te chor chor ji chan ni. Yen ka yin kwan cha ben be do ke cha ben be mi cha ben be ro en pi cha ben be present ado ber ko bi ko kwan eto ka yin ke kwan ko gi na na kwan ni pe di no nga to an.
0: Poi matek.
1: A poi matek, non solo man adorce.
0: No, poi matek solo.
1: Hello?
0: Yes.
2: Poi la Dicken man luga.
0: Yes, Dicken.
2: Poi matek. Motor dong yena.
3: Poi matek.
2: Ah, mi tene a po ke tu al pe furda mo katin ke dikone. Kita chala o chen, ke o tin da da ke school. Adba sa go di ber na gin tem yi wal kiriti ya. Ana mi tem met ka gin da gin ko ne chen, ke o kwa yi wal. They were returning to school. They're coming. Yen kai ni or bora cha morpe geno ngat. Ngiye ya tene ni ko bergine cha gero ko churwa. Na kai ni or ge ngat sa ta wir ger wi atin tay wut ke bumir mai ko na worye. Eta kita me matu da wunyu ko ko ker tin walo ken interne yo walo ken ponyo tino gi. Na ha ko wi na bot ko tinir na pin na tinara. Ko yin ke ngi na tinu ba ro gi no ge no ponyo. Mm. Ana kwa yene goyo tin ketlo tuta tuber meko.
0: Okay.
2: Ana po yuno.
0: Po yata. Yes, munuka chi no ga mediko bene tin no muze tamne dogwe ye kan tie gun program ko.
4: Oh, marabana ko tuma ge ti mo tujo.
5: Wati ga lo kan no kiten pian cha do di wa ko. Wan mon. O win wuno ngo ma wan tiga wa radio kan o ma ko ti wuno keri kom lo tena nyira. Ko mi le win ma kwa. Pi bang latina bang atina nyaho. No gi yete keni gi chao na hawa jogang wume tungu yin ni mato no. Pi gi kwe kom latin kedi yin ki ken. A foy win radio.
0: Right, poi matek.
4: Oh, win radio. Andu gino na wako bupe konuka. Amoto, man. Yore ngorme a shekene. Ate moti mat. Joshi dang kime a wii kaja. Wundo makaka jo duchu me kuro. Wundo imede moto gi ko bi amoru wu. Ate duwa kwa temo tu kwa adoki enti ye ala erwa nkaru. Kiri jo dushu meka nadu yini beri ye. Ate motu da ubuwa ti welo po nena nena. Kiri jo dushu ame beru borri. Ate du ya ate wora te hera tuni lo ulewa temo tu je hema. Kiri du jo dushu ame tamo ni gini karu wangi ba bur hema karu. Motu wa tek suwa. Ate motu diyo kwa mabuhu. Ate du dao kini diyo karu. Man buti mata. Me ya kari kari eni uba gugu me bino. Mani mati santa. Kero tini dushi moru wala lo. Kero jwa wunye, kero kei na dushi du peha poko. Umare na lo. Kero teke na dushi mo yimaru
3: kore. Opoye mateke zei.
5: Opoye wunye radio, wia wil manok, amot bene. Kwa moru jotura weng lo tino na, kidire na weng. Kidire na machano poru bodgi ya
0: atano kuchani.
3: Gikanyo unu. Opoye sisual, mat sabana. Akwara mi yumeche jore chel ni. Jome amun Paris, jote ato hakoi school. Jo puriova yoti arracha me pelare e ka kwa jo ma dekta duchni puruyo na tie gi ko chi abichel ka dum yin pe wor ka puruyo gwen ni na puruyo ka kari amot jo ma awila bon ducho ate moto apunyu lowo me ketoli jo rang bere bu bor tie ko ni tui bala dang tie igwa hare muni ko mi bala jo tie ko ni bani achia chi ku chukulu ka ni pi bala peba i ko chena kagiro medre te dang nen ngo amatiye poyu amate ku mi amate aha amote mi not unis poyu kan poyu twan
0: Right, why my tech on radio? Mono program and the can program at your down, but again program to tomorrow. Up next, I will come to who? Ciao Bichna, ciao Bichel, by the channel radio.